0: phambili ke simsazweni ohamba phambili uhlela dabuwe ke kukhona ke ogula ngabe uhamba ngalo ogulayo ke athole ukusizakala ke bamelaphe ngalendlela yokuthi babe sebekwazi abe uphethwe yini zeqekezimula ke elaphana osiyazi izinyanga phela ababonayo ukuthi bazi ukuthi ngabe imp ingoma-ke ivela eviyasiabhebhe sithi sizolibona
1: abantu abadala besalikhamba umntwana.

ke ingoma emathola ngi ehlele namasiko ezomdabuko ayisika madoda ukuthi nje ngingaphume ngiphume vele ukuthi nje ngeqe awu kuvele ukuthi ngihlanye sigcina ngayo ke le ngoma evela kujahela shakamnandi ebangifaneke nonkosikazi wakhe laphana eziyasisebe.

Get that right this week. Ku Africa Rhythms a Mix Show. Lapha sithi khona ezomdabuko. Njalo nje imihla emalanga ngeviki. Siyenza kanje. Sikala sicoce kabanzi laphana ngezomdabuko. Singene ngene laphana sidlala ingoma ezimnandi ezomdabuko. Sikhumbuza abantu.